ti wishi wishi pambili Ifunde ganja ni baskili Uyele muba tatami Engiti kalimba zepalini Ey wishi wishi pambili Ifunde ganja ni baskili Uyele muba tatami Engiti kalimba zepalini Ay sugo yangcho